olugbọ mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu gbogbo le edide le gbogbo eyan omo Lord is another morning devotion gege bi mo se mo wi ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi si awewa pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank emi ni mo la gbogbo enu le ti mo ki yin to logun to logun emi mo ki yin teleso teleso today is 29/07/2026 ojo meta kan be ninu ose ti eniyan ko gbodo fi si awewa enikan ni e sawo alakoko lojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi eya simi mo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ti aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ru loni bayi ojo irubo aye gbagbo pe to ba ru ebo yo fi yo da bo ba gbadua yo down tori pe ni agbekale bibeli oni lojo anu ati ojo jimo loyi se ra won ojo meteta yi ojo agbara ni won ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe idi ni pe bemi se ma so adua meta kan be ninu irin ajo aye re to gbodo mo ma gba ni wo ojo anu bayi enikan ni ki adua yen adua lakoko ni adua ope bibeli so wi pe olorun tin be olorun feran olope gan o oni eyin mi psalm 67 oni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin mo mi so le jajo yin ninu adua meta ti olorun ki ko jajo dupe lowo e se roni ojo to unique isin meji ta ni o unique ni even ni Wema emi mo ni ke wo glove ke si gbe cream yin dani kan ra so sinu bag e enikan mi o ni cream anointing on renko taba di agbon yo si se sa e ma bo ni bi pepe e jajo dupe lowo baba mi baba re engineer e wo ba won omo Olorun se kunle e wo ba won baba na se dobale mbi pepe won a dupe ti wa daddy e dobale mummy e kunle e jajo so pa dupe wa mo tase nibi to ba wa pastor Mrs. Temitayo e ba wa gbo ni soke.

0: se mi lore o se mi dada mo dupe temi mami ladun so pe oluwa mo dupe temi mo dupe ikan ojo kan ore to nse ninu aye mi o se gan o be se dobale yen baba mo dupe po ti dari ese mi jemi mo dupe po ti we mi oni bi wo ba nsa mi ese ta leni to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re kaliba ma beru e olorun jo dariji mi gbogbo ese lero loro ati nise mi ese ta won mo mi le da ti ase ofin ni kan won dariji wa oni loju anu ma so oluwa sanu mi for me we mi dari ese mi jimi mo ka mo mi mo wo ti ese mi mo ka si mi lorun ogo ni fun Jesus oh gbogbo awon ti won doju bole ti won dobale atawon to kunle yi olorun ninu agba mi agbara dariji for wani awe mo we wani awe mo nitori ku Jesus gbogbo ese lero loro olorun dariji ogo ni fun Jesus Jesus oluwa wa eyin omo olorun e wa dide e je agbadu e yo kan si oni eleketa ti olorun ki ko adua lakoko ni adua ope elekeji ni adua fun idariji ese oni mi ofe ku elese afiko ronu pi waja adua eleketa oni adua fun anu oni laarin odun ma so ise mi ji osu ti fe tan bayi systematically today is 29 oni to wa bo si oju agbara isin meji la si se ni wema eyin ayan fe ti n ba ti ku n bi mo n lo sori Facebook gege ba se seku lana mo si to wa lenu e oro testimony e mo mo dide o ye ka ise marun si waju 1 2 3 4 5 wa nowo yen soke eni baba mo bi oni nitori anu je testimony mi o jade olorun to po ni pa e sa sori to ba ti n tenu mo nkan especially to ba ti ri ti mo lead yin ti mo tenu mo mo so ko pe waasu yen lanu pe you must share testimony obodo ni eri ni and orisirisi eri lo wa but kin to so mo bodo so di to fi bodo share testimony ma at least eni si se ntele ba se n ba lo in lamu ojo Sunday inu ose titun inu osu titun nawo baba faye gba eri ninu aye mi nitori anu re nitori anu je mi na ba won so eri laye olorun je n gbun ara mi fun mi ni agbara temi na fi ri eri so I want to share testimony sanu mi olorun o wa so ni igba marun sanu mi olorun sanu mi olorun sanu mi olorun sanu mi olorun e sanu mi olorun gbogbo eni to nawo emejeji soke ba ti mi lo ko wa laduwa yen oni Jesu omo Davidi sanu fun mi gbogbo bi to ba ti n gbo mi loruko baba to ma ti temi mimo si ami yen lo woke ki emi mimo ko sanu e wa ni testimony in Jesus name e je se bayi ago mejo abo ni isin alakoko yo bere ninu wema and mo ri igi eyo kan to ni esu eyo kan mo ri opolopo awon eyan to ti wa si die ti won le orisirisi nkan mo ti o ka emi olorun kan ni ki ora mu bata ti nbe lese mi ki yo eh bi mo se ju si bayi afi bi eni po fe jabo le fun mi ni waju eni to ni aye atorun mo se ora mu esu yen ni olukuluku nje isin elekeji yo waye ninu old auditorium ninu isipaya mo ti ri sa so gbogbo eyin omo olorun te ni anfani lati ba mi pade laaro yi e lo mura lati iwo ro de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen isin taro yo waye ni new auditorium isin tosan to je number 2 yo waye ni old or second auditorium iyen ni wema na gbogbo eyin to ba n lo bi ise to raye laaro yi pade mi ni 4 tori nti emi oluwa ni ka se egbe cream to ba wuyin dani te mo lo emi o kan so awon nkan kan si leyin igba na glove owo yin le fi gbe ka to wa mo soro nipa glove to nbe lowo re enikan ni pastor kini tumo e na wo si mi waju koko na wo ta ba ri enikeni ti won wo abo wo aseti tabi ibo wo amubo si ti nkan fi mo bo lowo e mo pa lase oruko Jesu ati eje re ko gbon danu in the name of Jesus Christ ekegbe I must share testimony and gbogbo eyin te wa lori Facebook woli odekun yo wa si YouTube ni isin to ba ti disease start ma wa lori YouTube ni agbara Olorun and e ma ba mi ran awon omo yin leti woli odekun yo wa si ilu UK mo n bo ni London ya man so fun won le ni on the 18 on the 18 ni woni o dekun le yo wa lori ni ilu United Kingdom ni London precisely lagbara olohun e je kin se bayi kini di to fi bodo share testimony number 1 share testimony glorify God ni gbogbo igba to ba nso eri olohun a ma yo muda inu olohun ma dun and mo so lana kini di to fi share testimony e da segun patapata igba to testimony to ba ti so testimony ogun yin setan eni kan ni why bibeli lo so be nu revelation 12 o ni asegun dragoni nipa eje odu agutan ati nipa oro eri enu won so testimony glorifies God ninu we first chronicle chapter 16 verse 8 olorun lo so be eni kan ni e kan tin gbo to so first chronicle 16 verse 8 ma to ka verse 12 o ni e fi ope fun oluwa e fi oruko re e fi ise re han ninu awon eniyan ise to se ninu aye re ma fi han wa wo verse 12 ati verse 13 o ni e ma ranti ise iyanu re ti o ti se ise ami re ati idaju enu re e ma fi yin o wa ni eyin iru omo Israel iranse mi eyin iru omo gbogbo eyin omo Olorun te je omo Olorun omo leyin Christi e ma mama so nipa ise ami re mama bi owo yen lori ki osu yo to pari osu ta bere mi omo bi o se sele imo bi o se wa eri re jade in the name of Jesus eyin te wa lori Facebook YouTube e te soju e ko si mi ni se pe ai odekunle epafra mo share testimony so testimony glorify God inu Olorun ma dun ki tun ni ma sele when you share testimony oh sharing testimony encourage other nigba to ba share testimony ara awon yoku inu wa si mo dun olufe o le mo ise to n se ai mo ya awon eyan le ti gba lowo hypertension ai mo ya awon eyan lo ti gba lowo depression ni gbogbo gba to ba so eri because so yin ton la koja 1000 eyan ni la koja in ti sele si oyen ai bi mo yen ai ise yen ai lowo yen ai ri nkan se kan ai mo yogun logun eyan ni la koja but ti on ba gbo polo n se ti e o no wa fokan bale olodun to se ti taye ko ku ni di sasu o le se temi na bi gbo testimony n to lohun ti se fe nikan a si ru elomi soke enikan ni ki le fe mi mu jade when you are sharing testimony people are inspired not only inspired they are motivated that is the secret behind it inu wa dun okan wa yomuda Matthew chapter 5 verse 16 would you dimima when you are sharing testimony you encourage other people number 3 when you share testimony in George mo pe you are demonstrating God's power the power of God gbogbo igba to ba so won fi agbara olohun ran ni onje o dimima fun aye pe Jesus ni alagbara and eyan ara ile tala lagbara oh down Jesus ni alagbara o nikan ni nuwe Isaiah won la o si ma pe oruko re ni iyanu odo Jesus ni iyanu pin si won ni won fi gbogbo ise iyanu sori ko senti odam and to ba ntele to ba nsin o di dandan ko se iyanu laye re e wo glove la re bo ba ni glove sagbe cream e jan emi woli odekun le ta ran si oyo so tele gege bi ohun oluwa mo ko to ma ponu Jesus o olohun ba ngbo so when you are sharing testimony you showcase God's transformation power gbogbo igba to ba yin olohun to so testimony si se lo mo mo je ki aye o mo pe ni toto alagbara ni Jesus and awon kan so pe won ko won ni mi lo lo fe ko eyan mi lo leyan fe ko ah bi pastor kan ba dide to le mo ko won laju gbogbo nta mo so yo ti ya wele ti pe olufe ta na ojo toni e tun mo wo atun bo church o atun tin se nkan ti o tun mu eri mi jade o alo ni jade losu ilofo eyin na egbon ti mama iso engineer kin to so number 4
1: se ya ti mo n gbe testimony eri ah osha mama kada ninu awon mama pastor nbe wa gbe omo idani ki mami o fi le soro o re o on tun da e ra gbe lo le e da pon yin bi te ti wa
2: yetunde olore mi lekun ati ikere kiti ni mo ti wa
1: ikiti le ti wa
2: ah ogunja mi o ogunja mi go awon mo dupe lowo olohun oluwa o yo o ya aso ya kuro lorun mi
1: mo like language yen won la won dupe pe olorun ya so esin asogun oya mi meyin te fe ko ya kan yawo bayi bi n ba gbo to si ami asogun ya lara yi
2: mi mo continue ti se ri mo sosa
1: e sosa
2: mo roju tu ara mi tin ba ti lokan ako ma fi mi le mo se yawo ni 98 abimo sin kokan okunrin olokunrin sa ba ti lo
1: eni sosa ko bi yin ni
2: ni ti mo ninu
1: baba ni ka bi ni ejoko kini eji yin ma
2: I'm 58 yes I turned 58 in January
1: lodun yi
2: be ni sa
1: e wo mo dodo sa
2: ah
1: e ri bi
2: baba mi mo lo hospital ni loyinbo ta ba ti debe one story or the other after ti mo se fibroid surgery bo we ba ji gaga won fe se assisted pregnancy fun mi won tun ni mo tun ni medical condition iyen tun kuro nbe a fe se HSG no man pe itaro si salpingogram ton ma pass dice lati ojo ara ton ma wo binu seri won ri pass kilo mean ko saye ton ma gba ko ile omo
1: oju omo di
2: di ko ti yi kuro mi te won bi to ya si nba si mi o tun ko si wala ma fi ise to dale daddy mo se nse ni loju kan mi o je mo
1: eyi
2: mo kan po yi loju kan mi mo pe mo po yi loju
1: se bayi agbara to mu mi mo le ju kan na wa ni bayi loluwa wi wa wa mi ina ja lara mi ina ja ina ja ina ja baba won o ran ina oluwa gbe mi ku loju kan in Jesus name sida
2: mo wa da ode mo wa da ode anything tin ba ri ma sase ti daddy parowo wala o wa ti bo ko ri loyinbo mo de anyway igbelu
1: anyway igbelu
2: mo ni o wa ji pe mo emi ko wa yari mo ni mo ti ma lo Nigeria on counselors ni let us help you we can do this oju mi saran ileni 2014 ileni ba mo de de Nigeria mo sa de te ile Nigeria kini mo fe ma se
1: ku sin te wa se
2: beni but me le give up on my life mo wa bere ninu e ni mo kuro ni sele ni mo lo se osa
1: e so sa
2: ah baba mi mo se osa emi nikan nikan gbogbo e ni mo se
1: o si gbeyin
2: baba o se o pe ni fuck osa
1: won bi ko gbe mi asha katahala
2: baba mi ti mo ba si eji ye eji emi ko ni po mo debi ton ko mo je lode ni
1: agbara to ha

0: ni waye asan. Mama ni bi mo se adie ko ni pamo. Nipa ti won ba duo ti aye eyan, won ni je nkan ko se so. Ma su o, ma mi kan re.
1: Igba to wa ji pe iya to se osa fun mi. To bu. Emo ni mo mama kakiri lo. Ta ni ma o ma gbo osa lo ba. Ta lu mama.
2: Bo lo so ngan se ri.
1: Ah baba o oh, da sa joni ah ori mi wa je se osa mo
0: e sa joni
1: ah mo wa di eru panti jo sile baba ti se osa baba ti isodun fo sa ta se gugu a ma pa mi ninu le mi wa mo kan wa o pe oke e ja se fi ele sugbon mo kan mo kun kan olorun fi se
2: angeli yin
1: wo lo ma tun generator mi se nile oluwa invite mi si program won ni kere mo wa ni bo se me ko lo sa ni mi o ni mo mi e sa ma po mi komo mo to ko si mi lori njo yen mo ba ko gugu awon mo le mi mo ni oya we are going to church number wo mi pe we are going to church bi gugu wa se lo ni aba won se program yen after that program that the moment pe it is finished with this osha
2: pe ayo sa baje
1: ayo sa baje baba mi aye won baje because kini koko won gan baba mi olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi oni ori gugu nkan ti mo ko jo oni they will stand in judgment against you
0: me mo bo yo lo sa kin lo nbo ta ba ku nbi kin lo tun lo fori bale fun wa duo ta ku o yi

0: Sanwe.
1: Awabe.
0: Obere ma Sanwe.
1: Awabe.
0: Omode ma Sanwe.
1: Awabe.
0: Agba ma Sanwe.
1: Awabe.
0: Awon ya Sanwe.
1: Awabe.
0: Omara anuba.
1: Awabe.
0: Omara anuba.
1: Awabe.
0: Omara anuba.
1: Awabe.
0: Gbogbo bi to tin ni ajo. Ti anu o ti fun. Lo ni ojo anu. Mo duro bi ko ati ri joro dumare mo so gebe aso tele bi wo ba gbagbo to claim e o ti ra anuba
1: amen
0: o ti ra anuba
1: amen
0: anu de fo
1: amen.

0: ane sebi oba.
1: Amen.
0: Jesu onuwa wa.
1: Amen.
0: Oru kwa meye pada. Apostela ti woli. SMO. Mustafa. JP. Baba sebi oba. Lati lese anase Seed of Christ Golden Church. Land of Reality. Toli jwa awa ni. Baremo Ijobi. Airport area. Ni Ibadan. Ni ayajo onojo Wednesday. Ama ni pade tu ni agbara. Ti apene ipade agbara lati sebi oba momo ipe gbogbo to ba fe sebi oba laye o gba ipa o ati agbara niba Jesu le wi pe ijoba orun o ti di afagbara wo lati aye Johanu pe awon alagbara lo nfi pa gba awon alagbara lo nfi pa gba igba mo ti mo ipe kini ni dia drama match ro kan lase kejila egba mi sa fun ide yi mo wo pe agboro ni pade kan ta ma pere agbara to se bi oba igba na lati bere pade yi a le kaye million eyan ta ti bere si se bi oba lati ile pade na mo re ti eloni o ma ni agbara mo ma wa nbe pelu awon iko olorun alaye gege bi e ti mo pe adura to ma ni agbara ni Bomisa, nini pade to ni awon kan se se anu kan be ta fe se nbe mi de fe ko mi si e ja pade ni pade ka gbadura loruko Jesu o ma ri anu gba
1: amen
0: o ma ri anu gba
1: amen
0: e ti mo pe iru ose yi the last week of the month ama wa ni ufu ape papa nojo Friday ta pe 24 hours marathon prayers o ma ni agbara gan e wa gbo mi sa ogoro eyan na ti Monday be lati Wednesday one good day ojo Friday papa julo awon to wa lati oke okun won ti ma ku pe gba woni ka won de ha nipa ta won yan ba wa lati oke okun ti o wa Nigeria bi o wa Leko o wa lowode nbe un o wa ni Bafo o wa ni Abekuta o wa ni Sagamu o wa ni Mowe ha ki lo lo da duro na nbe Ibadan nbe un e gbo mi sa oro lele yo bo ba le sami aye ready de
1: amen
0: aye ready de

0: se bi okoku akanana no we fesu wa gbo mi sa se awon emi yen na dede ma to kale wa ba eni rara won le so kale won ni agbara lati wole si odo re la se pe won won lo access kan rara family member kan to ba tin le join won won ni o ma lo lati se bi won ni won ma manipulate lati ma se bi ise jamba bi ti le kokan awon joba kokon yi won ni lo opolopo eyan nu ebi kan to ba ti ri enikan bogi to de ti sorende ara e to ti jowo ara e fun awon joba kokon yi lati ma se se otito won e gbo mi sa tan ba wo family yo kan pelu odo kekere kan abi omo kekere kan to wa nu ile o ni o ma so ba won yan pe o ma re kekere nlo deliverance bene won ni lo e ni primary school me awon teacher lo lero yi o toju won yi primary school omo kekere to foju di itin be lara re o ti koja be itin benu re o ti koja be so and that you are pe o le ma loju nipa ti mo ka bibeli mo ko wo Jeremiah yen chapter 17 ni verse 9 mo joko mo study e en tan pe ni okan eniyan e ba mi ka ki lowo
1: apo ni o ko fun eto ju o gbogbo lo
0: bibeli wi pe okan eniyan o ko fun etan ju o gbogbo lo yin ni pe ju awon eran ko to te nberu bi kenun bi ejo bi amoteku bibeli wi pe okan eniyan o ko fun etan ju o gbogbo lo eniyan ma re ni si eje ni nbe nu e to lo wu nta eje wa ninu ito fufu o jade eniyan lo je be gbo bi sa enteyan gbe aye re le a ma je ogun fun eni enikan gbo mi ninu igbekun to ti ri to mo loruko Jesu atu osile
2: amen
0: gba mo te wo ti Jeremiah ti Jeremiah iyen duro be ti Genesis iyen nigba ipele se aye ni Genesis chapter 6 yen ha e de ti olorun pe nbe wo underline no bibeli mi ni se mo pe Kaini ati Abeli te gbo ta buro ni won Kaini de dide o de lu aburo e pa nigba ta de chapter 6 verse 5 mo wa wo e de ti olorun pe pelu eniyan
1: ah
0: o ni agbara sa e ta kin gbo
1: Olorun si ri pe
0: Olorun si ri pe
1: iwa buburu eniyan di pupo ni aye
0: iwa buburu eniyan di pupo ni aye
1: ati pe gbogbo iru oko re kiki bi ni lojo jumo
0: ena won si mi ero bi eniyan ko ni bori re eniyan loruko aye loruko eniyan bi won ba fi ka se ni wa to sanajo eni eniyan soro taku ma fokan tan eniyan soro ma se gbara le won e gbo mi sa ero ngba eniyan o le damo loju koroju ni mo se ma so fa won yan pe ah won fadura sere papa nigbati woli ba fenu ba oro kan e kiyesi o alagbede to kan nure ni oju kan soso o ni to fe mu jade nbe ngba na ran mi si o pe ki emi mu owo ki lo se tororo ki wa se ni oro isegun emi kan le ko wa gba o si nbe nigba ti mo gbo o si nbe nigba ta gbadua tororo o si nbe nigba ta gbadua si omi ran pada ti eni ko kan follow o ti woli wi gba mi to ba wa difficult to lo logun ta lo mo to je ota e ise ti o lo dede yen ki lo mo to ko si e tani kan ba ni ohun ti se kan ti owo wo te ohun wa gbadua o wa se se iwo ko ha mo pe agbara kan in lo da duro en na wo bayi so pe
2: oluwa
0: asirogun to nja mi
2: asirogun to nja mi
0: oluwa tu in the name of Jesus
2: amen
0: so pe
2: oluwa
0: o ku koko to nja mi ni koko
2: o wi koko to nja mi ni koko
0: bo ti mi o mo be
2: bo ti o mo be
0: oluwa dana so be
2: oluwa dana so be
0: in the name of Jesus
2: amen
0: so pe
2: oluwa
0: gba mi
2: gba mi
0: sinile.
2: Lord, I need your sinile.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Oma bori ogu.
2: Amen.
0: Wa bori ogu.
2: Amen.
0: Wa bori ogu.
2: Amen.
0: Oni no ro se gukan. Oro se eyo kan oni lo e. Opolopo awon eyan ti mo so pon le ri e, mo man kiyesi e ri won. Leyin igba ton ba ja ton ba segun ni. Ojo ade ko ni pe eni ba jagun to segun lo ni ikogun en ti o ti segun to fe ko ikogun ogun na ni o para gba lowo e mo pa ti ya ba ja to ba segun nipa na to ni ko ikogun mo gba dua gbogbo egbeku awon agbaye loruko Jesu o ya ko faye sile laaro yi ojo anu ni but awon adua ta fe gba lo ni ogun ti ojo ran mo gba ni a fe se lo ni biko ogbodo ra anugba o le ta ri gbe mo le te laaro yi bo ba ti bi ore meji agugu so pe o lo se bi oba o ma ni agbara sa bo ba ti o te bo ko fe be to gbo wa ni to ba wa le ri alatia duo ni jokes of hope lo kada be so pe o lo se bi oba a se tenu me jade o ma boyo ogun
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: all the friday ayaya o ma wa le sa kai e gbo bi sa